woni atani o adu wuso wabaya wusa wakana pamu hey san hena sentio woni atani o chei wabaya wusa akonjone wakana babu o